anglais ñu né muslim français ñu né musulman muslimun al muslimun lolou alcorane wax ñu né ah mu né waaw parce que inna dina inda la ilaha islam dina bi yalla ma se reconnaître depuis ba mam adama ba ci yonent yalla mo sa moy islam ah mo jébul tuup té nangul rek nangul yalla womatu wut yalla nangul yalla bu la dégalé ka def bu la téré nga bay lolou moy l'islam amul benen tour bo xamné wasamakum wa antum wa abahukum ma anzalallahu bi amin sultan yenen tour yi tuddé sun bop yeup do dem ba fekk ci alquran do fekk ci alquran muk diw nangam la dedet muslim wala mu'min rek way gëm yalla d'accord muslim ko xamné ni day womatu jëm ci yalla lolu fa am waye amul diw sangam amul diw sangam amul tour sangam amul yoonu sangam wala yoonu amul lolu it kuma ci tane kuma tane ci lolu bo demé ci téré yalla bi nga bo mo fa gennalé ben ci tour yi nga xamné ni mom lañuy tuddé suñu bop waaw uguma tuddu kenn waaw mais kuma fëndil ben tour bo xamné ni amna kurel yu nekk ci réew mi tuddé ko seen bop waaw kuma ci gennel ben rek ci alcorane ah di nga ma dimbalé lol parce que man de gisumako muslim la gis ak mu'min ah musulman wala croyant yen ni gem yalla al mu'minun yen ni jeba sen bop yalla moy al muslim muslim bobu nak yalla bamou ne ibrahima djebul munako aslamtu li rabbil alamin yalla man djebuluna ci borom bindef mané wa bobu bobu djebul de wa bobu djebul de borom bindef yi mom bu la nangalo se djebul borom bindef yi bu nango se djebulu sa affaire ba ah moy atté jam yeb moy dajel ñep atté len yowmal qiyam kon nak muslim bobu yalla dafa am lu ci wax na lu ci wax mu ne dafa innamal mu'minuna ikhwa parce que nek muslim yombana moy bo waxe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dug nga ci dine mais mu'min nak moy ki xam dafa gem al iman le iman iman nenañ jurum ben ponk la djurum ben ponk nga gem yalla ne moy ben yalla ji nga xamne mom ñep mom lepp mom fep moy borom ñep amul ben yalla bu ñu bu fi nek ak mom amul kenn ku ñu wara jamm ku du mom moñ mom ñep mom lepp mom ñep mom fep moy borom ñep mo fi indi lepp allah akbar yalla ba do la ñu naaw gëm yalla ma gëm yonenti alayhi salam yonenti mom la nu farihu bayna ahadin minhum la nu farihu bayna ahadin min rusulihi lolou lañu yalla jangal ci alquran ne yonenti bi lay salam yonenti mom duñ ci seppi kenn ñepp lañu gëm yonenti bi yak yalla ñëk yoni ba yonenti bi yalla mujjé yoni muy muhammadu rasulullah ñepp lañu gëm gëm ni isa gëm ni musa gëm ni tout aha ne ko kon sa nga mat comme beddi wo ben yonent rek am kon yow sa nga man gem yonent ya mu ne gem malaakai malaaka mbok ñu ñaar ñu ñepp ko ci gis amna ñaari malaaka yu la bolé kenn ki mo jël jëf yu bax yi kenn ki mo jël safani ñi nga la top gude deppal seen caméra yoy di la filmer ha te film bi dañ koy dawal yowmal khiyam xam nga deja nit bu gëmé yalla gëm yonenti gëm malaaka yi ha waxuma la sax yalla mi ngi lay xol nga wara bayyi xel yalla mi lay xol ba doto ñëmé def safan mais ñaari malaaka yi ñu la bolé ñu lay filmé ba lool soko gëmé.

0: gayda tay ji kuñ fi boole won ak ñaari mala ñaari cameraman RTS yone la ñaari cameraman yor seen camera rek depp la ko rek top la rek fo duggu ñu top la ak seen camera yi way man la boy ré sa da ngay xol ni ngay ré quoi parce que da nga nan ye ki dañ ko dawal tay dañ ko dawal ci télé bi ñepp duggu sétan da ngay xol ni ngay doxé di xol ni ngay waxé di xol ni ngay togué lepp da ngay bëgg mu rafet waaw sëgam loolu ba mo rek kon yow boo fekkee ni noonu nga gëme ni ne yàlla boole na ak ñaari cameraman ay cameraman yoo xam ne ni ñoom seen caméra day jël bay jël yéene allahu akbar li ngay xalaat sax dañ koy jëlaale allahu akbar waaye loolu kon waxuma la def lu ñaaw sax wala def ay bàkkaar ak ay ñaaw yooyu mais dootu ko ñeme xalaat sax parce que da nga naan suma ko xalaatee malaaka mi dana ko jël quoi waaw te dañ ko dawal yow ma xiyaam ñu ne diw daana xalaat na allahu akbar ko boo gëme yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi ñu ne nga gëm téere yi téere yi yàlla musa wàcce ñu jóge ci asamaan yëpp da nga leen di gëm doo ci weer di benn téere ñu ne waaw ak lan ñu ne nga gëm bésu penc gëm bésu penc xam nga yii ñu wax yëpp nag boo ci gëm lu mu doon rek dalay sim dalay dimbale ba dootoo mën a defa boo gëse gëm bésu penc mooy bés bi yàlla di ne pëkk ñëpp jóg ci baameele daje ci benn bërëb yàlla atteñu ñëpp yàlla atteñu kenn ku nekk li nga doon def moo xam lu feeñ wala lu nëbb ñu ne ko bëcc ci penc mi ñëpp xool ñu seet lu ci baax ñu teg ci benn balance seet la ca baaxul ñu teg ci beneen balance fu mu daanoo rek nga dem bu jëf ju baax ji daanee sa ajana paren bu jëf ju bon ji daanee sa safara paren parce que comme toujours ma wax ko fi amul ñaari terminus benn amul benn kii ñaari terminus rek moo am alaxira mooy benn da nga teere ji ci benn kër ci ajana wala nga teere ji ci genn kër ci safara amul na waaw kon yow boo gëmee ni li ngay def nii tey jii bi nga nekkee ci àddina yàlla dana ko atte looy def sa bopp sax wéet ak sa bopp sax di waaw di foy sa bopp wala di wut bànneex ci sa bopp sax fekk yaa ngi tëj sa néeg sa cër yëpp day wax cër yi lay yàlla di wax loo yow ma xiyaam nekk sa cër yi mi ngi lay enregistré ginnaaw malaaka yi lay enregistré sa cër yi mi ngi enregistré alyawma naqtimu ala afwaay yàlla nee na bésu penc damay tëj gémi yi wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum tànk yeeg loxo yi dañuy wax pay mi sa pay mi fu mu mësa dugg dana génn wax ko ba sàngam jote naa ak diw waaw sëy naa ak diw tànk mi ne ba sàngam demoon naa loxo bi ba sàngam jëloon naa nangam laamiñ wi ne waxoon allahu akbar bët yi ne xoolaan naa nangam waaye yàlla fu ko nit di jaar kon bésu penc boobu ku ko gëm nga gëm ni yow mënuloo ñàkk dajem parce que mënuloo toog fii rek da ngay génn xaddina boo génn xaddina siñ bi da nga dem àlaxira te boo demee àlaxira bu ba heure bi jotee yàlla ñëpp lay dajale àttale te loolu soo ko gëmee da nga xool li ngay def de waxuma la li ngay def mais même li ngay xalaat da nga koy xool kon ponk iman yëpp boo ci jël rek war naa mën a tax ngay sellal surtout gëm alaxira waaw ñooñu juróom yaa ñu ne juróom benn la ñu waxoon waaw mu ne ba ca des nag mooy gëm dogal yàlla yi gëm dogal yàlla yi ñu ne yi nga xam sa bakkan bëgg na ko ak sa bakkan yi mu bëggul yëpp da ngay nangu dogal yàlla boobu nag mu ci xaw gën a jafe ndax am na siisee yoo xam ne nii bu ne yàlla defalee xéewal kenn du dégg waaw waaye bu ñu leen nattoo tuuti rek nga ne man de xawma lan laa def yàlla man de xawma lan laa def yàlla waaw loo ko def koy bari na fekk yàlla moo yaatu rek moo baax moo bari yërmande waaw mais yàlla moom ñun ñëpp ba nim ñu bindee ñu nekk ñoo xam matuñu waaw matul moom yeen say nga recc def yi fi matali mais sa xel terre delus kon sunu borom ni la tedde ne dina len la nabul wanakum bi shay da len nattu ci len afa hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna fa hum la yaftanun hay da ngay yakar ni di ngi wax ni gem na yalla rek yalla gem nga yalla yobul ko aljana non yalla nen dam len di xol di len nattu di len set ba ba mu wernu ye gem ngeen mo ngok hat gis nga fele yalla mi wax ni yonente ba ak ñam andalon yalla daf len nattu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ba yonent ba ak ñamu andalon dal ne kene le ndimbal yalla di ñew nak affaire bi tarna de amane ah yalla dafa meuna natou de la ilaha illallah allahu akbar yonent bi bu de bané mo ak ñamu andalon ñu gëm yalla yépp ñu ne and kene le ndimbal yalla di ñew nak yalla da ne ay xara gaay sama gaay nga bëgg salit inna nasrallahi kharib yalla dalal len seen xel dalal sax ndimbal yalla jégué na aksi na sax presque wa bala ngeen di salit bu len salit way wa dama don xol seen ni bo kawé na kam wala gëm ngeen yalla dina yonent bi gëm ngeen sax kon gis nga non la sun bam di natto pour xol sa ngëm gi ndax deug la ci yow bu fekk na ngëm gogu deug la kon yow am nga iman moy ante mu'min yow ab mu'minu nga ab mu'min nga te bo nekke mu'min moy nek nga muslim d'abord yalla lol la wax mune innamal mu'minuna ikhwa yeen ni ne gem yeen yalla manam ñi gem yi ñu wax legi ci ponku ngëm yi yen ay yeney mbokk ay mbokk ngeen yalla moko wax li alquran la innamal mu'minuna ikhwa ay mbokk ngeen yen ni gem yalla ina legi nak yalla lan nga bëgg ci ñun ñi neena gem na yalla mu ne faslihu bayna akhwaykum rafetel len seen jëfëlante rafetel len seen digënté wala fofu la affaire bi nek na yalla bi mi maye ngëm wërsegal bi ngëm yalla gëm yonent yi gëm téré yi gëm malaaka yi gëm besu penc gëm dogal yi yu neex yaag yu naqar yi léegi nag yalla nee léegi nag rafetal leen seen digënté rafetal leen seen digënté rafetal leen seen jëflante lii lañ yàlla digal waaw léegi kon ku ñaawal sa digënté ak way gëm yi ñaawal sa digënté ak waaw sa jëflante ak sa mbokki ngëm sa mbokki jullit yi loolu di topp nga ndigal yàlla wala topp loo ko waa léegi ñàkk topp ndigal yàlla day waral kontaanu yàlla wala day waral merum yàlla yooyu mooy problème bi waaw yàlla moo kilifa gu xem ne buur mu ne la rafetal leen seen diggante rafetal leen seen jëflante léegi nag ñun ñoo ñu taxaw def loo xam ne ni vraiment du lu rafet waaw mooy ginnaaw bi ñu bokkee gëm yëpp gëm yàlla gëm yëpp gëm yan benn yàlla ji gëm benn yonent bi gëm benn téere bi gëm benn nangam gëm dee gëm dekki gëm yom xiyam gëm atte baag yëpp rek ginnaaw bi ndefee loolu yàlla nañ rafetal leen ñu ne ah non yàlla ne waxta si mu bi xablilaay jamian àndandoo leen ngeen ngooy yéen ñëpp ci buumu yàlla gi waaw yéen ñi ne gëm ngeen waaw ya yow la dina am wax parce que mu bi xablilaay jamian ñu ne mais yàlla xanaa ànd neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbagam yàlla ne non wala tafaraku bu leen taqaliko waaw léegi nag est ce que rafetal diggante mooy bañ a ànd comme ni ko yàlla digle est ce que rafetal digënté moy di takaliko comme niko yalla téré est ce que rafetal digënté moy ñiro ak ngaayo kay jaar né lolu nak yeen la ko baye ngeen xalaat ko encore ndax lolu buñ ko défé yalla day contane wala day yalla day mer lolu moy mbir mi wa motax ñi nga xamné ni dañu gëm wax yalla ji vraiment dañu xawa tit dé wa gisé ñi wax ak waxat ni moy tit moko wara wa parce que nit ki munta def lu yalla téré bayi lu ko yalla digal bu nopi am ngeerum yalla lolou c'est pas possible lolou mën ta nek dé def li yalla téré ñu né ha nga bayi li yalla digal limu ñu digal yalla né rafetal leen ñuy ñaawo and leen ñuy bañ bu len takaliko ñu na anona fa ñu takaliko subhanallah dalu xel de motax na dal duñ son ci diko fatali duñ son ci diko xamna fiñ koy teunké rek moy ñu waxon nañ leen ni mbolo mom ci xet yepp d'accord ni mbolo moy do xet yepp ci d'accord amna benn magat ndaysan magat mu xereñ nak kara bu ne bay waji genn hadina dafa wo njabotam yeb fekk jël na ben sayumat xam ngeen sayumat jël sayumat bi tak ko bu mu deugar tak ko yew say bi bu mu ne ngod mu ne njabot gi kan moma meuna damal sayumat bi kuku meuna dam gayno ah way mam ki kay xana suñu tank bay dam way sey mat buñu tak bu mu ne ngod ni ken mu ko dam mu na bo wa ken ci en mu ko dam gayn way mam xal leen way sey mat buñu tak bu mu deugar mat yu bari yi nga bolle leen tak leen buñu ne ngod ken mu ko dam après mom tam mu teki tak takuni dal di tassare mat bi dal na legi kan moma meuna damal mat mi gay ay mam ligay yomb na kay ah ligay yomb na djel ben mat tel mu dam djel ben ken djel ben mat tel mu dam mun len wa legi sank bama len waxe dam len say wi lutax mun len ko dam ah mi ñoo dañoo mat yeb nga boole tak len kay lolou nuñ koy damé mune wa legi bi mako tekke lutax ngeen meun ko dam mune ah man dañoo tasaro dëñ tassaro dam ben mat kay mo gëna yomb dam mat yu tak wa yalla magat na leen ha man nak ma ngi ni di dem wa waye gis nga lima leen wax ni misal mi moy bes bu ngeen bolo am doole bes bu ngeen takaliko setané dam mat leen allahu akbar mané la amna mag ñu mëna jàngalé dé gis nga xolal misal momu daal def na ni kenn mënu ko passé aten misal la mo xam ken munu ko baña deg lu même bo de xalé magat mi ni mu jangale ni war nga ko deg say mat bi dajalo ken munu ko dam waye gis nga bamu tekke say wi def ko tassare len gaay dañu dam mat yeb setané nak buñu baye bolo top yalla moy ci buumu yalla gi buñ ko deful setané daf ñu dam mat lol nak lañu bañ lol nak lañu ragal motax ñuy wax ak waxat yalla na yalla doon dimbal def na ni aksiné fo xamné ni ku bëgg bok ci wax ji inshallah mën nga ñu wo ci 88 628 73 46 def na non la 88 628 73 46 voilà ngo kondal yalla nu yalla doli ndimbal bañu and do nek ben takaliko bi dal fetul yalla bugu ko yenente bi bugu ko sallallahu alayhi wasallam lu mbugul nak yenente bi bugu ko am julit war ko beug am julit war ko beug te man dem ko ne jaxal ci affaire bi moy waaw ben groupe bi nga xamni ni moy takhaliko bedde ko waaw mu ñu won and ak umma bi yeb rek ñu nekk ben umma ñu tabaskendo ben bes worendo ben bes wa lolou dafa am lu muy wañi assalamu alaykum wa lolou lan lay wañi assalamu alaykum wa alaykum
1: assalam rahmatullah
0: wa mbok
1: yow tas
0: naye def
1: sillahi lay jar bu baax way
0: naka actualité
1: tabarakallah mashallah ci ndongal Omar Ndiaye la fi
0: def c'est Omar sama Ndiaye
1: lay jar bu baax way
0: tonton Omar naye def
1: jam rek alhamdullilah
0: mashallah
1: xana di la wax dewen te rek
0: fekkel dewen
1: bal
0: ñaxu baax la
1: yalla
0: amin amin amin amin
1: yalla mi nga xamne moy borom
0: dimbal ha
1: yalla meñu teway dewni bëre bëre
0: amin way dewen bu ñew yalla na xam place
1: amin yalla am na ko mëna ko te pour ñun kat la ngay tan
0: soxla wu ci dara
1: wallahi desane yalla ñu ko
0: wax amin sallallahu alaihi wasallam
1: mané ko dëgg yalla oustaz ak imami waré kat yi dal
0: ha
1: yaag ngeen di wax
0: ah
1: way nak bu len mësa tay
0: do tay de
1: parce nak wallahi ndéssa
0: dal
1: ñen dañ wax ba légui
0: ah
1: ah xeyna ñen ñi dé ñu ngi dégg way amna ño xamne mom ñu ngi gëna débordé
0: kenn musu ko gis
1: wallahi ndéssa légui le manam juntu kayu pour manam faciliter pour nit ku ne mëna dégg manam ay émission manam diiném
0: ah
1: waye légui la yaxuti ga gëna bëri dal mu doon lo xamne lu kéme na kémané la dal
0: do fa yéme señ bi
1: wallahi wallahi ndaysan
0: dafa yeme ken musko
1: nek Stéphane bi dal mom yalla naka yalla soppi rek la
0: amin amin amin
1: wallahi ki ci nek ci li nga xamne mom mo neex suñu borom
0: ah
1: yalla nañ ko yalla suñu borom taxal
0: amin
1: wallahi ndax lu def lu bax rek am solo
0: mais leneen woru
1: wa neena ko var yi nga xamne manam bu ci ñoo nek fi ci aduna bi
0: ah
1: yi var ko ko photocopier rek yag na di la ko waxa oustaz
0: wallahi deug
1: mais var deug deug moy yow ma xiyam
0: allahu akbar
1: mu don bar bo xamne lu jara baye xel la
0: ce film bi yeb ñu la lay dawal
1: mané ka ndax amul wedd yow da ngay sétane ngay def ngay sétane li nga don jëf
0: bo bëgge wedd sax cër bi wax
1: wallahi ndaysan est ce
0: cër bi moy wax dana hé ban mako jëlone
1: gis nga
0: tank bi ne man ma fa demone
1: ndaysan dar na baba ablay mbouf ak douay ci jere jëf
0: tan jere jëf way yow yalla ne auditeur yi déggé yow comme ni nga déggé way ma sha Allah dégg mo neex wax neexu dégg neex quoi voilà wa sama Ndiaye joju mom Seigne Omar mom dafa deg quoi wa deg dafa am solo amna ko xam dana deg lu way du deg way nga deg lu na deg lolou yalla nñ ko yalla wërsegal wa yalla nñ yalla wërsegal lolou ñu kon li nga xamni dal mo jara laaj te moy ñi bédé ko baña and ak groupe baña and ak adina bi baña and ak umma bi wa buñu ñëwon and ak ñu and ñun ñëpp andalo defandoo ben tabaski ben bes lool lan lay wañi man lool lay laaj de laaj bobu la ma samp na laaj bobu de lan lañuy wañ ha waye nak suñu takhaliko nak beddeku lan lañuy jural lan lañuy mëna jural ndax beddeku bi ak takhaliko bi da fay jur ngeureum yalla wala yalla mi wax waxam kay ne len bu len takaliko wax waxam ne rafetal len takaliko dafa ñaaw yalla neena faslihu bayna akhwaykum rafetal len seen digeunte rafetal len seen jëf kon bok man de geuma ni ne suñu wuté ak yalla wuté ak ndigeulam wuté ak terem yalla dana contane man bokuma ci ñu gëm loolu bokuma ci gëm loolu motax nak affaire bi woru dara da nga tok bu jang sa mbël way mu ne seen bi mu ne yow Sénégal worutul non de parce que day yalla yi bu ko sofé bismillah
2: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum salam.
2: Cheikh Ibrahim.
0: Waaw.
2: Khalilullah.
0: Ah wa amin wa yalla nek Khalilullah. Islam
3: waaw lolu islam kay
0: ah ñu ko
3: xamni rek mom lolu la déné inna lillahi wa
0: inna ilayhi raji'un waaw diiné islam
3: yalla ko wax
0: diéxna
3: lolu yalla ko ñëk sété ci alcorane
0: diéxna lo wax da tégal baram ci téré bi yalla ko wax fi wala ki yalla yoonul moko wax fi
3: o sa sa sorte bi la mustafa kamara ci awam
0: sey mustafa kamara kamara yow leg nga sante ci la quoi parce que yow tam deg nga quoi leg nga sante ci la
3: Barakallah
0: ci selli yo mo machallah kamara bi degg na
3: barakallah ci la
0: yalla na yalla fay
3: allahumma amin
0: def shukran wax
3: deug yalla sa dawo bi nga def ni amna solo lol
0: ah ni nab ni ngi yemle
3: ci li nga wax ni ci artisimu bi khablillah
0: jami'an wala tafarahu ah jeexna
3: farako biñu def ni metti dama ta tagu ngoko ci luddul ci bakana
0: yalla dafa tej buñu tej volontaire andando lene ñep ñu ha mu wa pourtant yalla buñu takaliko mu ne non bu len takaliko
3: wala ta farako kay wa
0: loolu wax wa gaay bañ
3: impératif lu la employé fofu
0: bu gaay bañ rek
3: gaay bañ
0: bu ra bëgg yalla contane man da loolu dama jaxal
3: bëgg man gëm na ni ci ki lañ ko tag rek bakkan parce que bu fekke mbir yu wër cycle wer bi mom wax deug yalla tiax indi na cycle wer bi bamou leer nañ xam nañ tan ci commencé tan day jeex te lolu dafa depo ak jangale sallallahu alaihi wasallam
0: way yow mané ken muskul
3: xam nañ tan la wer bi commencé tan lay jeex
0: wa men mané kamara yow li nga wax dafa yow mais ñom buñu ñëwé and ak mbolom yépp rek ñoo défendo ben bis lolu lan lay wañi la wax
3: wallahi
0: lolu la bëgg xam lan lay wañi
3: tabaski mom gaay dañuy deful len neex rek waye tabaski mom amul fu yalla waxe wala hadith bu ne sentu len wer yow mu arafat la gi sun borom subhanahu wa ta'ala doxal
0: xam nga lu ci gëna yéme gaay dañuy war arafat de
3: waw wax comme ko amuy decision ci arafat bis bu ko wa makka jappé rek le lendemain lañu wara tabaski nak lolu deug gaay tay dafa
0: ne te gaay dañuy wor la dañuy wor bisu arafat
3: waw wala mu ngok
0: ah mais affaire bi dal yalla na yalla gindi ñep rek
3: jëgé xadi sallallahu alayhi wasallam bi yëp torok mardi lañ wo yow nak ngay woré mardi bobu ba paré après wu ko né da ngay tabaski le mercredi nan tabaski ñetti fon la ta amandan
0: ah way yow la kamar bi légui yow sil la nga santé nga
3: neexul ba mais gaay dafa mënni
0: dañu non dafa metti ci xol dem man dafa ma metti trop
3: ya un po andré international ta affaire bu lu doy war nonou de amna invitation
0: wér bi compliqué wul ni andal ak mbolo mel
3: waaw xamnañ ko wax deug yalla du lu umpé
0: ko
3: nga dip ñepp xamone nañ ni wér bi mënon nañ ko gis à l'œil nu ci
0: Sénégal
3: ni gis nek ben fan waye gaay daaji def lu leen neex
0: yalla gindi rek yalla tapé xol yi rek
3: Yalla
0: jël ci faraxol bu way ñu dëkk ci amin way jërëjëf
3: ñaari fam yi ñu jëru bo dox wo corriger accord
0: dëgg
3: Yalla gorgolu bu jël ci aduna bi yépp bi ci and
0: bel way yow dal gën nga nek sama xarit
3: lool ci bëc la défendre rek
0: man dé loolu dama ci xar sama tank tubé dé
3: Yalla doli mi jappal
0: bopam rek amin wala Yalla dé lu mu bolé mu bo
3: xolat sen bop de commission bi seytu affaire bi ñom lay waxal ni may deg wax deg yalla doomu arafat mom
0: ci
3: bëgg mom tabaski ku fi indi leneen nak dañuy indi ay argument rek
0: waay gaay xam nañ ko gaay ñoñu ko gëna xam
3: ñepp bokku nañ ni tabaski moy fukkelu fam bi mais fukkelu fam bi xam nañ kan le reeru nit ñi nak wax
0: deg yalla dool dimbal yalla na yalla doon
3: dimbal ak le soleil départam ak arrivé mo conjonction ak le soleil
0: yow dal kamari le yow dal xad nga kaba gi rek matna
3: non yalla dafa ñu deggal top
0: amin surtout lool nañ ñaan rek yalla tapé xol yi comme niko mam abdou dan waxé rek
3: wax deug yalla adina bi yépp ñu ngi tabaski mercredi ñun ñu tabaski
0: kenn musuko gis
3: kenn musu ko gis vraiment
0: yalla na yalla tapé xol yi rek comme niko mom abdou dan ñane
3: rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbi way
0: way def def camera
3: jeureuf jeureuf
0: ma sha Allah ma sha Allah ah camera camera bi dal neexal na affaire bi dal wa mom bismillah
1: salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mbokk mi ñong lay nuyu bu baax di la bëggé
0: yalla yalla bëgg
1: wa di sant borom bi bu baax baax baax
0: alhamdullilah
1: émission bo lé passé nga doon wax ci walu julli gi
0: daal
1: julli jëm na ba tay pour mëna dugg way dal jappandi wul woon
0: wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg
1: té lu melni nak buñu bañ diko wax fo ñukoy wax fo ñuy wax
0: daal buñ ko xul du faju
1: waaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam de dan diso ak sahaba yi yalla lol la ko digal
0: waaw sahaba rum fi
1: am nak ñom ba lank nak legi yow nga jël sa decision
0: ila adam ta fatawakkal ala allah
1: fatawakkal ala allah
0: diana yow alquran
1: do xam nga ki nek rosu senegal bu fekke ni digentem ak rosu mauritanie matul 200 mètres
0: dex gi rek fa jaar
1: dex ge fa jaar legi ñu gis wër wi fofu nga bëgg xaar commission bi nga xamni sa digënté ak mom ya 300 et quelques kilomètres
0: kenn musu ko gis
1: nga bëgg len xaar loolu l'islam sant ko kenn benen bi moy xam nga man dama def sama analyse bop moy ñi nga xamni ñoo jité ñu jital len ci la nga xamni li ñoo ci wara wax té defuñu ko dañu wara démissioné
0: ah way waxuma la démissioné mais dañu fi wara jëlé
1: nga ndam ki nga xamni mo jité commission bi actuellement du bëgguma tuddu tour ci antenne
0: waaw mo tour am mo
1: waye ki jité commission bi bi mo ñëwé ndar ñu andando tok ñun ñëpp wax dëgg yalla ñun né nañ ko depuis Ahmed Iyane Thiam ñoo ngi yëngatu ci walu wër bi
0: vraiment
1: ki jité won suñu commission bi génn na adina sax
0: ndaysan
1: mom keer la jangé ñuko daan wax Abu Dembel Mbodj bind na ñetti téré
0: ah xolal lool rek
1: téré bi ci poular mu tuddé ko lejjende codé lejjende codé moy geustu ci walu biddew yi
0: ah xolal lool rek
1: wayé depuis bobu ba légui wouté bi mu ngi fété ci ben camp
0: wala mu ngi jexna
1: moy am nañu gis nga waron leen gëm nga ñak leen gëm ni da ngay motali fan
0: da yow tej nga
1: fer bi té yonnentibi sallallahu alayhi wa sallam yalla nepp nako wër wi won ko ben tukikat tukikat bi ñew ci yonenti bi ni ko len lu ngeen di sentu wer ñun de gis nañu wer bi ci
0: yor mu gëm ko dal di wori
1: yonenti bi ni ko atashhadu an la ilaha illallah waji sede ni yalla rek kay bur waji ni ko naam
0: jerejef jerejef
1: mu sen nek ndax da ngay sede ni yalla mo yoni waji ni ko naam mu ne azan
0: dal di wo
1: bilal def nako ñaari yor ni bilal
0: yow xadda na kaaba gi jeexna matna
1: amna bi nga xamni
0: mané matna yow lool ken mu ci dara wala mu ngok سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله

waddi mono bek mono kontan ibadallahi jamu yalli yonentibi alayhi salatu wa salam nena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu yonentibi ne kep ku gem yalla ak bespenche elek luy ñew la ngella way bu lor sa dekkondo op nay def lor dekkondo nak dafa yaatu yaatu na ci jamono julé jël mbalit balé sa kër bam set kep ku ci buntu këru jambur bo na tiwo ndox muy wal jëm ci miru këru jambur yépp ay akla taal sa télé xaju guddi say yenen dekkondo yi sa duñu mëna nelaw wala taal sa radio ubbi ko bam ses say yenen dekkondo yi duñu mëna nelaw ak loy mëna deglu bu doon alquran sa legi yaangi lore l'islam bugut lolu boy deglu deglul mu yem ci say nopp pour force ñenen ci deglu te xamoo dañoo febar wala deet dañoo sonu bëgg nelaw nga xagn le nelaw yoyu ak choonu yoy yep lolu akala yep nañ ko wara samanti ci suñu biir bu ñu yëkëti mo sa kër di ta nga bën na tiwo mu jaar ci këru jambur duggu fa wal fa bul mas def lu mel noonu mbokk na nga ragal yàlla xool ci àq dëkkandoo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ngella waay ku gëm yàlla bés penc ëllëg bul mosalor sa dëkkandoo yonent bi ko wax waaye waxaan na beneen hadis ne wala ci benn hadis bi sax mune wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi mune waytam kep ku gem yalla ak bes penc euleuk luy ñew la na ngay rafetal jeme ci sey dekkondo ngella way de len rafetal jeme ci seeni dekkondo rafetal jem ci dekkondo dara genuko aduna leppam dañ ko wara rafetal bu ken ñaawal dara xeju fi nañuy rafetal mo fi xej mo fi yaatu mo fi rafet rafetal mo rafet waye lu ñaawal mo mëno fexé bam rafet te yalla mom lu bax rek la am yalla amul lu bon kon nañuy wut toujours lu bax nañuy wut lu rafet ñukoy def lepp lu bon ñu bayiko ndax amul njëriñ duñu jëriñ fi duñu jëriñ al-akhirah loraangi kessé la mom lu bon jaamu yalla ñu xolaat suñu bop yek ne ay jaamu yalla lañ yek ne dañ fay ñew ci ben mission kep ku jéxal dem wuy ji suñu borom kon ñaawal fi jaru ko defal fi yu rek def fi yu rek sakku fi yu jëf fi yu doxal fi yu ele nga tass ak suñu borom mu fay le yu nga dugg aljanna daare yiw daare xewal daare jam li rek mo ñu war way yonent bi neena ci benen hadis ne wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila faman huwa ya rasul allah qala man la ya'manu jarahu bawa'iqahu mune yonent bi dafa wat ci ñetti yoon ñi ni ñaari yoon wallahi du nek ab julit nekut julit ñu ne ko kan ya rasulullah mo nekut julit mune kep ku dun may dekkondom jam ko xamanteni du may jekkondom jam yonent bi dafa ni koku du julit mune koku du julit ku dun may dekkondom jam du julit ay ngel la nañuy may suñuy dekkundo yi jam nañuy jam wonte ak ñoom nañuy jëflante jam doxal jam di def jam ci dekkundo yi yeenanti jam bo togge sax lu neex na nga leen yekkal wallahi bo togge lu neex yekkal leen boy tabax sa étage ñoom kat yalla mayu leen sen wanok yo nga sepp yow sa keur amut dara kubeer amut dara te yalla mayna la wursak demal nak nga fexé ba xad